0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba,
8: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin,
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang
7: sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
10: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
9: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
10: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
9: Talaga? Kailan pa? Saan?
10: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
9: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
10: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
9: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
11: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
2: OK FM.

0: That's best music.
1: 98.5
2: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
3: Daet's best music.
2: OKFM.
4: OKFM.
2: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
4: OKFM.
2: OKFM 98.5.
4: Okay,
2: the best music authority. Member KBP.
7: Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa ilang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol.

0: Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bigulano, dapat daing ururihan. Dawala bilabila.
1: Oy! Magandang umaga, bayanan dati. Lalawigan ng Camarines Norte. Good morning.
0: Ako, Bingo.
1: Kumusta ho kayo mga kabayan? Sana ho ay lagi ho kayong nasa mabuting kalagayan, syempre pa. Wala ho kayong iniindahan na anumang uri ho ng mga karamdaman. Muli ho, welcome sa programang Uragon Bicol. Hatid ho sa atin ng Ako Bicol Party List. Siyempre sa pangunguna ho ni Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. And Ako Bicol Representative Attorney John Almario Chan. Siyempre sa lahat po ng mga staff ni Ako Bicol Party List. Kasama po dyan ang tinaguriang Firefly, Ma'am Sally Luces. And syempre dito sa lalawigan ng Camarines Norte sa buong staff ni Ako Bicol Party List. Syempre sa pangunguna ng ating OIC or ng ating acting provincial coordinator si Ma'am Tess San Luis, no? Yan, magandang umaga ho sa inyo. Siyempre ganun din, good morning sa lahat ho ng mga nakantabay dito ho sa 98.5 OKFM Daet. Dito ho sa ating programa tuwing Sabado 8:30 to 9:30 ng umaga. Ako naman ho ang inyong patuloy na nakakasama, ka Dennis Sanchez, 0950-008-41121. Kayo ho ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga balita, accomplishments, no? Mga proyekto, mga serbisyong hatid ni Ako Bicol Party List sa iba't ibang lalawigan dito naman ho sa Rehiyong 5 sa Bicol Region.

Sa mga kababayan po natin ano na nakantabay sa atin ngayon eh. Sakaling kayo ho ano ho ay may concern ano ho sa atin hong mga mapag-uusapan this morning yan mag text lamang ho kayo dun ho sa binanggit ho nating numero ano mga kabayan no? Or pwede naman ho kayong mag chat no? I-PM ho ninyo si Kada ni Sanjasa ng mga kabayan yung ating account ay Dennis Sanchez, hanapin nyo lang, no? Kaso napakarami na niyan. Tsaka may mga kapangalan tayo sa Facebook, eh, no? Pero yung aking profile picture, yung ating profile picture, ano? Ay yung naka-shade, no? Yes. And ganun din yung ating tawag dito, yung ating sandali. Nawala, ano? Profile pic. Then yung, anong tawag doon yung nasa likod? Hindi yung background. Sandali, ah. Sorry, ganun, ano? Yan, sandali lang, ah. Yan. De, para alam ng ating mga kababayan, ano? Yung ating cover photo. Yan, no? Nalingaw tulos ano yung ating profile pic yeah naka shade tayo diyan kasi masyadong silaw na silaw doon sa ano ah doon sa sa ilaw ano yeah picture ako sa niyan sa ano sa station yung spotlight talagang anlinaw I mean anliwanag kaya naka shade tayo. Yeah. So, dun sa mga mag-PPM sa atin, ano? Pero hindi natin sila friend, ano ho? Yeah. Hanapin nyo lamang yung Facebook account ni Ka Dennis, ano ho? And tayo ho ay naka-shade ho dyan. Kasi sure tayo lalabas yung ilang mga old accounts ko dyan, no? Yung iba kasi dyan mga na-hack, no? Hindi na natin na-recover pa, ano? Bakong mapaabaw-abaw ako. Kaya sabay-sabay na ikurahaw. Binabanggit ho natin dito. Ano dito yung subscribe ho natin kung ano ho yung suit natin, ano yung profile picture natin para baka kasi ma-message ninyo is iba tulad nung ibang mga kakilala ho natin, no? Yan, sabi nila mini-message daw tayo pero hindi ka naman na yan nagre-reply ka Dennis. Ayun pala maling account, no? I mean hindi naman mali dahil sa akin naman yon. Kaso yung mga old accounts po natin, hindi na po natin mga nagagamit yun, ano? Alright, kabayan! Tayo ho ay mag-uumpisa ano, na magatid sa inyo ng samot saring mga balita kaugnay ho sa mga serbisyong hatid ni Ako Bicol party list ng mga kabayan sa ating mga kababayang mga

0: siguro umpisahan natin dito ano sa isinagawang inauguration at pagbabasbas ng dalawang silid aralan. And ho ay sa bahagi ho ng Matnog, you know? Yan ho sa Daraga Albay. No, kala nyo yung Matnog
1: Saraditan, gabus na dapat daing ururi, ha?
0: Pusaan ay may mga roro, no? Yung Matnog, isang lugar kung saan kapag tatawid tayo ng ibang lalawigan, doon tayo kinakailangan magtungo sa Matnog, you know? Pero itong Matnog na ito ay dyan lamang sa, ay dyan sa bahagi ng Daraga, no? Sa Albay, ano, mga kabay. So isinagawa ho doon yung inauguration at pagbabasbas isang palapag, dalawang silid aralan na gusali sa elementarya ho ng Matnog, ano, mga kabayan. And nandun doon, ano ho, nag-attend si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ano, mga kabayan. And sana nagbigay siya ng mensahe, ano. Yan, di lang natin alam kung nag-message dito si Kong.
1: Nakita,
0: no?
1: Ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Sinda, kita, ika.
0: Yan, hindi na siya nag-message pa.
1: Ako, Bicol, sinda, kita, ika. Ako, Bicol, sinda, kita, ika.
0: Pero base dito sa sinet sa atin na video, ano, mga kabayan, nandoon yung mga kaguguruan, nandoon ho yung mga estudyante, no? And sigurado ho tayo masayang-masaya sila, particular yung mga kaguguruan, sapagkat nadagdagan, ano, yung kanilang silid aralan, ano, mga igan. And formal nga ho na ito'y pinasinayaan at ipinagkaloob yung dalawang silid aralan na yun, no? Diyan ho sa Barangay Matnog, ano, mga igan. Actually apat pala ito, no? Ito ay apat na bagong silid aralan sa Barangay Peña Francia at Barangay Matnog. So bali tagdalawa sa Barangay Peña Francia at Barangay Matnog, ano, mga kabayan. Ito ay bilang alay daw ho para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga mag-aaral, no? At ay sinagawa ho ang serbisyo ng pagbabasbas na ginanap sa ginanap na turnover ceremony ng mga pasilidad. At nandudun nga ho na ramdaman at nakita ng mga staff ng Akubicol Party List yung mainit, no, na pagtanggap, ano ho, kina Akubicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa mga kabataang mag-aaral na makikinabang sa proyekto. So lagi mainit yung pagtanggap, no, nung mga estudyante, nung mga kaguguruan, ng mga nandudon sa isinagawang pagbabasbas at turnover nung mga silid-aralan na yon. Again, ito ay sa Barangay Peña Francia, ano ho, at Barangay Matnog sa Daraga Albay, ano, mga igan. So ayon ho kay Congressman Garbin, patuloy na maghahanap ng mga solusyon ang kanilang tanggapan upang matugunan ang kakulungan sa mga silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng edukasyon sa rehiyon, ano, mga igan. So ito ho ay again malaking tulong, no, sa mga kababayan po natin, particular sa mga estudyante, ano ho, dyan ho sa Daraga, no, Barangay Daraga, nandoon sa Barangay Matnog, ano, mga igan. At syempre itong mga ganitong klase ho ng mga proyekto na inihahatid at ibinibigay ng Akubicol Party List, ano, sa iba't ibang mga paaralan, hindi lamang ho dyan sa bahagi ho ng Albay, ano, mga igan. Dahil may mga silid-aralan na rin ho na naipagawa, no, bilang kanila hong sabihin na nating kabilang sa mga proyekto na dinadala sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga lalawigan dito ho sa Bicol Region. Hindi lamang ho dyan sa Daraga Albay, hindi lamang dyan sa Matnog, anong mga igam, hindi lamang dyan sa Barangay Peña Francia. Ano? Bagkos, halos sa anim na lalawigan sa Rehiyong 5 ay may mga ganitong proyekto rin ho ang Ako Bicol Party List, anong mga igam. And yan ho, ano mga kabayan, ay syempre sa ilalim ng programang pang-edukasyon, ano kabayan, no? Hindi lamang ho yung pagbibigay ng mga asistensya, no, sa ating mga mag-aaral, no, mga financial assistance, ano mga igan, bagkos sila ho ay nakakapagpababa din ng pondo, ano, para naman magpatayo ng ganitong mga proyekto tulad po ng mga silid-aralan, ano mga igan, no? And yan ho ay sa patuloy na pagsusumikap, ano ho, ng ating dalawang masipag na congressman, ang representative ng Ako Bicol Party List dyan naman ho sa House of Representative o dyan ho sa mababang kapulungan ho ng Kongreso, ano mga kabayan, no? And sa ibang mga balita ho ay patunay daw ho at patuloy na nagpapahalaga sa dekalidad na edukasyon at pagpapaunlad ng mga pampublikong paaralan ang matagumpay na isinagawa ng Home Blessing and Inauguration ng dalawang history 2 classroom school building sa Peña Francia school sa bayan po ng Daraga at doon sa Matnog, ng mga igan. Ito

kumbaga sobra-sobra na, no? Yung mga estudyante. And may mga pagkakataon nga na merong dalawang shift, no? Umaga then na hapon dahil hindi ho magkakasya, no? Hindi ho kayang kumbaga accommodate nung para lang lahat ng mga estudyante na mga sabay-sabay. Kaya nagkakaroon ng pang-umaga and nagkakaroon ng panghapon ng mga igyan, no? So sa pamamagitan po ng paglalaan ng pondo, sa pamamagitan po ng Ako Bicol Party List, no, sa mga proyektong silid aralan ay malaking ginhawa ito, no, doon sa mga paaralan na kulang sa mga silid aralan ng mga iga, no? So sa pamamagitan din po niyan ay di ba makakapag-aral na maayos yung mga mag-aaral doon sa eskwelahan na yon, makakapag-focus sila. Dahil kapag sobrang dami ng mga estudyante, ano, mga igyan, ang negatibong epekto nito sa kanila ay hindi makapag-focus sa kanilang pag-aaral. Bakit? Dahil sa yon, digpit-digpit, no, halos tabi-tabi, ano, mga kabayan, nagbabaranggaan ang siko, ano, sa upuan, ano, mga igyan. So, hindi sila makapag-focus dahil nandiyan, hindi maiwasan yung ligaan, ano? Yan. Kapag yung digpit-digpit, experience ko yan, di ba? Yan, nagririligaan, no? Kwentuhan, no? And idagdag pa kapag mainit, no? Paypay dito, paypay doon, kahit may electric fan, ha? Dahil sobrang dami ng mga estudyante, ano, mga kabayan, mainit na doon sa loob ng classroom, ano, mga higa, no? So, lagi yung merong mga negatibong epekto, ano, kabayan. So, dahil dito, ano, mga kabayan, ay malaking tulong itong mga ginagawang hakbang na to ni Ako Bicol Party List sa usapin naman po ng pang-edukasyon, sa kalidad ng edukasyon, sa mga pasilidad, sa usapin pa rin ho ng pang-edukasyon. At syempre sa atin ng mga mag-aral ng mga iyan, no? So higit pa ho sa pang-araw-araw na binipisyo sa akademiko, ang bagong gusali daw ho ay nagsisilbing matatag na pundasyon para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad ng nasabing barangay, ng nasabing paaralan ng mga iyan. Ang pamumuhunan sa dekalidad na infrastruktura para daw sa edukasyon ay hindi lamang nagpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mga mag-aral, kundi nagsisiguro rin ng mas ligtas, mas pantay at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. And ang proyektong ito daw ho ay naisang katuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan siyempre ng Ako Bicol Party List at ng Department of Public Works and Highways, na may isang layunin ang mapalakas ang sektor ng edukasyon at mabigyan ng mas magandang pagkakataon ang bawat kabataan. Tulad po nung binanggit natin kanina, ay isa ho sa dumalo sa sinagawang inauguration, turnover, doon sa blessing, ay si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Siya ho ay nagbahagi ng kanyang mensahe ng inspirasyon at suporta para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang, at binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon bilang susi ng pag-unlad ng bawat komunidad. No? So nakapagbigay pala siya ng message, no? Sayang at sana ay nasend din sa atin, ano, yung naging message niya ron. Para na sa ganon ay napakinggan din naman ating mga kababayan, mga mag-aaral, mga kaguguruan dito sa ating lalawigan. Siyempre, yung programang yan, ano, kabayan, ay magpapatuloy hanggat may mga mag-aaral, hanggat may mga paaralan na nangangailangan po ng mga dagdag na silid aralan ng mga iga. No?

0: dalawa ko Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita
1: parang ano ko yun, parang na
0: ako Bicol, sinda kita
1: heard ko yun, ano? Sandali lang, tingnan natin.

0: hindi na sinama yung message niya rito.
1: Kita ikaw.
0: Baka mahaba na. Sabay ganun, ano, baka nga mahaba na mga kabayan. No? So, okay. Meron na ho tayong isang minuto makalipas na ho ang alas 9 ng umaga, ano, mga kabayan. Yung sayang, sana na iparinig ho natin sa ating mga kababayan na dito sa lalawigan ng Camarines Norte yung kayang naging mensahe sa atin hong mga binipisyaryo, ano ho, nito hong dalawang palapag na to. I mean, dalawang silid-aralan na to sa Barangay Matnog and dyan sa bahagi ng Peña Francia Elementary, ano, mga igan. Alright, isa lamang ho yan sa mga katatapos lamang ho, ano, na mga isinagawang blessing inauguration, ano ho, ng mga proyekto na pinag-turnover ng Ako Bicol Party List ng mga kabayan. And syempre, ano pa yung iba pang mga programa nila na talaga naman ho nagpapatuloy at pinapakinabangan ng maraming mga Bicolano. Kaya kabilang po dyan, ano, mga kabayan, yung programa namang Padyak Asenso. No? Yan. Kung nung nakatalikod na Linggo, ano, mga kabayan, doon sa ating programa last Saturday, ano, last week, ano, mga igan, ay nabanggit po natin yung mga beneficiary is from Albay, ano, di ba? Natatandaan nyo ba yun? Albay, ano, doon ho sila nakafocus last month, ano, mga kabayan. So, ngayong buwan naman, ano, mga igan, ay sa bahagi naman ho ng Camarines Sur. Yan, sana next month naman, Camarines Norte, ano? Di ba? Kasi marami dito sa lalawigan natin, ano, mga kabayan, yung hanggang ngayon ay kariton pa rin, di ba?
1: Sabay-sabay na ikula
0: yung kanilang mga ginagamit sa kanilang negosyo. Kasi dyan naman talaga nag-umpisa yan, eh. Di ba? Natatandaan ko na nag-aaral ako ng college noon, ano, kabayan, yung mga tusok-tusok noon, no? Mga kariton lamang na malilit, wala pang mga bubong yon, no? Kung meron man, yung mga payong lamang na malalaki, di ba, natatandaan nyo ba yon?
1: Magalang, maurag, madali.
0: Oh, natatandaan ko pa yon, eh. Diba? Mga tulak-tulak lamang na kariton, ano, mga igang. Tapos nandun lamang yung isang maliit na kawali, no? Tapos ay yung kanilang mga ginawang mga fishball. No? Fishball pa lang nun, eh, no, mga kabayan? Ikaw, natatandaan ko yon. Wala pa yung mga kikam na yan, squid ball na yan, ano, wala pa yung mga itlog ng pugo na yan, ano, mga kabayan, no, halos kamakailan lamang na yan, ano, mga igan, nung magkaroon na ng mga go-kart, no, yung mga bisikleta, yung mga holder, no, di ba? Para marating nila yung mga malalayong lugar. Kasi yung mga yan ay dumadayo na sa mga piyestahan. Diba? Dumadayo na sa mga barangay piyesta yan. So, kung saan po merong mga malalaking mga aktibidad at mga pagdiriwang, ano, mga igan, eh, mga dumadayo sila doon. Kaya yung mga motorsiklo nila, sinasabitan po nila ng mga holder, ano, para, diba, mas malaki yung kanilang rolling store, di ba? Yung kanilang sasakyan, yung kanilang tindahan, ano, mga igan, no? So, itong Padyak Asenso na to, no? Itong Padyak na to na may sidecar, na may mga gamit na rin to, ha? Di ba? May mga lutuan na rin to, and may mga lulutuin ka na rin. Yung sabi ko nga sa inyo, si Ako Bicol Party List kapag tumutulong ay talagang wagas, ano, mga kabayan. Di ba? Tulad nitong Padyak na to. May mga kasama na itong lutuan, may mga kasama na itong mga produkto na iyong lulutuin, ano, mga igan. So, yung kikiam, yung squid ball, yung fish ball, yung itlog ng pugo, yung itlog din ng manok, di ba? Binubuntog kasi yun sa arena na may food color, di ba? Saka yun piniprito. Then, samahan pa ng samalamig, no? May bastante ang hanap buhay mo sa araw-araw. Sure ako, makukuha mo dito yung pang-araw-araw mo na gastusin sa bahay, di ba? Dahil,
1: oh yeah,
0: ipestom lamang ito doon sa mga lugar kung saan maraming mga estudyante. Halimbawa, di ba, malapit sa eskwelahan. Yung iba kasi pinagbabawal sa may gate. So, kailangan mong dumistansya, no? Pero madadaanan ka ng mga estudyante, di ba? Sa mga palengke, sa pamilihang bayan, no? Sumama ka sa mga asosasyon nila. Di ba? Kasi yung ibang mga vendor, may mga samahan yan, no? So kailangan mag-member sa kanila para makapagtinda ka doon sa isang lugar kung saan ho pagdadating na hapon ay doon sila ho nagtitinda ng mga kabayan, di ba? And ito kasi talagang kahit saan mo ito ipwesto eh, basta daanan ng mga tao, di ba, na kitang-kita ng mga kabayan yung padyak mo, di ba? Eh talagang ang mga tao kasi mahilig sa kain-kain eh. Diba? Yung mga street food na tinatawag po natin. Diba? Mahilig yung ating mga kababayan, ang mga Pilipino, ang mga Bicolano. Diba? Kapag nakita niya na may mga bumibili, halos gaya-gaya ho yung mga yan eh. Diba? Tapos masarap pa yung sauce mo, no? Masarap pa ang pagkakatimpla ng suka mo, diba? E babalik-balikan yan, diba? Lalo na kung mga estudyante yan, kung umaga pagpapasok, di ba? Eh, sure tayo, dadaan na yun dyan. Then, tanghali, no? Sa labasan, sure ako, babalikan nila yan. And sa hapon, ganun din, di ba?
1: Kadakol na talent.
0: So, malaking tulong ho ito, ano, sa mga kababayan po natin. At ngayong month, ano ho, ay sa lalawigan na ho sila, ano, ng Camarines Sur. Nandiyan na ho sila sa Camarines Sur. Kaya abangan po ito ng mga kababayan po natin dyan, ano, sa Camsur. And syempre dito ho sa ating probinsya din, ano? Yan, sana ay isa rin yan sa mga proyektong madala dito yung napakagandang programang yan, ano po, na makakatulong sa maraming mga nangangailangang Bicolano sa Camarines Norte, di ba?

0: Kaya antabayanan po yan, no, ng ating mga kapwa mga Bicola, no? Diyan naman ho sa bahagi ho ng Camarines Sur. Alright, sa iba pa hong mga balita ho natin.
1: Suportahan tabangin lamayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing uro.

0: Tuloy-tuloy ho ang isinasagawang paghahati din ho ano ng mga serbisyong medikal
1: sabay-sabay na
0: ng ating Ako Bicola Party Lister o mga igan. Kung inyo hong natatandaan ano ho, ito hong nakatalikod na mga buwan lamang ay nagtungo ho sila dyan sa Calaguas Island ano, para ho magsagawa ng medical mission. Kasama naman ho dito ano ho yung ating mga uniform personnel ano ho, yung ating mga Philippine Navy ano mga igan. And ito ho ay dinadala din ho nila sa ibang probinsya. And ilang probinsya ba meron ang Bicol Region? 6 ano mga kabayan. So kapag meron ho mga programa na naunang inilunsad halimbawa sa Albay, yan doon sa mga karatig niya nalalawigan ano mga igan ay isunusunod po nila yan. Tulad niyang Padyak na yan, Padyak Asenso na yan, simbolan sa Albay. So patungo ho ng Camarines Sur, diba? So sumunod sana ay ang Camarines Norte. So ganun din ho no, kapag may sinagawang medical mission ano ho sa isang probinsya, eh kasunod po niyan yung ibang probinsya ng mga kabayan. And tuloy-tuloy po yan no. Ang Ako Bicol Party List ay hindi ho tumitigil ano ho sa mga inihahatid nilang mga serbisyo na alam mo natin kailangan ng maraming mga Bicolano ano mga kabayan. Yun nga lang, hindi kayang sabay-sabayin, di ba? Hindi kayang sabay-sabayin, kaya ho yan ho ay ini-schedule. So katulad lamang nung paghahatid ng mga wheelchair, di ba? So halimbawa, marami nang nakapag-request ng wheelchair ano ho sa mga probinsya na naisend na yung request letter sa kanilang tanggapan ano ho diyan sa Albay, ano mga igan. So, ngayong buwan, dito tayo mag-focus, no? Ito ang tutukan natin dahil meron, halimbawa, sa Sorsogon, meron sa Catanduanes, meron sa Masbate, di ba? Meron sa Camarines Norte, di ba? So, ito, ngayong buwan, focus muna tayo sa pagdadala ng mga wheelchair doon sa may mga requests, no? Dahil sila ho mismo kasi, no? Sila po mismo yung naghahatid niyan doon sa mga tahanan ng mga kababayan po nating nangangailangan ng wheelchair. Hindi man yung kanilang mga kapamilya ang nag-request nito, yun man ay kapitbahay nila, kakilala nila, kaibigan nila, ano mga igan, yan po ay personal po nilang inihahatid doon mismo sa bahay. Ano ho? Yan man ho ay kailangan tumawid ng bundok, tumawid ng ilog, yan man ay nasa gitna ng umahanan, yan man ho ay nasa isla, ano mga kabayan, yan po ay ini-schedule nila para po maihatid po nila, ano mga igan. No, kaya yung mga programa po nila, yung mga samot-saring mga proyekto ho nila, ano mga igan, eh talaga hong naka-schedule ho, ano kabayan. Dahil sabi ko nga, hindi yan kayang sabay-sabayin eh, di ba? So tulad po nito, ano mga igan, noong mga nakatalikod na buwan, medical mission, kung isinagawa yan sa Camarines Norte, isinagawa din po yan sa bahagi ng Masbate, isinagawa din po yan sa bahagi ng Catanduanes, ng Sorsogon, di ba? At dun sa iba pa hong probinsya ng mga igan, no? So kung yung Padyak Asenso nasimulan sa bahagi ng Albay, kasunod na ang Camarines Sur, di ba? Yung ginagawa ho nilang patuloy na pagbabahagi ng mga agahan o lugaw ano ho, with egg sa ating iba't ibang mga ospital diyan sa bahagi ng Camarines Sur, ng Albay, tuloy-tuloy ho yan, ano mga igan. And ako nga ni nalulula eh, no? Dahil sabi ko halos wala nang pahinga ang mga staff ng Ako Bicol Party List, di ba? Lalong-lalo na sina Ma'am Sally Luces, no? Yung kanyang grupo, ano mga kabayan, na halos paalipat-lipat sa iba't ibang mga lalawigan dito ho sa ating probinsya. Bit-bit ho yung iba't ibang mga programa at mga proyekto, ano mga igan, no? Yung SLP ho nila, ano mga kabayan, yung Sustainable Livelihood Program ho nila, tuloy-tuloy din ho yan, ano mga igan, no? Kung nababalitaan natin sa pamamagitan nitong programang Uragon Bicol na ibabahagi ho natin sa inyo, ano mga igan, na halimbawa doon sa Albay, sa Camarines Sur, isinagawa yung payout ng SLP, ay hindi naman ibig sabihin doon lamang sila nakafocus, ano mga igan, dahil maaring nauna na rito sa atin, di ba? Or maaring pababa na rin dito sa atin, di ba? Yung Dolly Tupad, di ba? Kung nababalitaan natin, sinagawa yung payout doon sa bahagi ng Masbate, sa bahagi ng Catanduanes, nagsagawa ng payout ng Dolly Tupad. So, maaaring dito sa atin, katatapos lamang, di ba? Or maaaring dito sa atin, naka-schedule na kung kailan, ano mga igan, no? Ganun ho. Kaya ho, marami ho sa mga Bicolano ang talaga naman hong nandudon yung kanilang taos puso, no, na patuloy na pagpapasalamat, dahil tanging si Ako Bicol Party List lamang ho, ano kabayan, no, ang nakikita ho natin na tumutulong, ano ho, sa komunidad. Tanging si Ako Bicol Party List lamang ho ang ganitong, ang may mga ganitong mga programa, di ba? Dahil kung tatanungin ho natin yung ating mga kababayan dito sa Camarines Norte na nakikinig, ano ho, kung meron ba silang alam pa na ibang mga party list, ano ho, na ganito ho yung mga serbisyong ipinapahabot, no, sa ating mga kapwa mga Bicolano, eh tila wala ho silang masasabi, di ba? Dahil tanging si Ako Bicol Party List lamang po ang napapakinggan natin kahit na ho hindi election, di ba? Eh yung kasi ibang mga party list dyan, eh napupuntahan lamang yung ating probinsya, na alaala lamang ho tayo kapag dumarating po ang eleksyon. Pero si Ako Bicol Party List kabayan, simula noon na hanggang ngayon, nananatiling kasurog, no? Nananatiling kasurog ng bawat Bicolano, ano mga igan, no? Hindi ho nagpapabaya ang ating Ako Bicol Party List, no? Kasama ho natin sila sa bawat hakbang ng ating buhay, no? Kasama ho natin sila sa bawat pagbangon, no? At habang patuloy na umiikot ang ating mundo, iisa lamang ho, anumang kabayan, ang patuloy na naninindigan Ako Bicol Party List, anumang kabayan, patuloy na naghahatid ng samot-saring mga serbisyo, no, sa ating mga Bicolano, ano mga igan, no? Napakarami hong mga programa na kapakipakinabang, ano mga igan, ang halos kung babalikan po natin, ano mga igan, no? Mga proyektong kapakipakinabang na kung babalikan ho natin ay nakatatak sa isip at sa puso ng maraming mga mamamayang Bicolano na tanging si Ako Bicol lamang ang nakapaghatid ng ganyang proyekto dito. Di ba? Oh. Eh halimbawa na lamang ho yung ating mga water system na sa kabila ho ng napakaraming mga party list, nagpalit-palit na ng administrasyon, nagpalit-palit na ng mga alkalde, ano mga kabayan. Pero si Ako Bicol Party List pa ang naka, di ba? Nakapagpatayo, ano ho, at nakapagpagawa ng mga water system sa kanilang mga lugar, no? Tanging si Ako Bicol Party List pa ho, ano mga igan, ang nakakita at nakaramdam ng pangangailangan ng taong barangay doon sa mga lugar na yun ng walang maayos na water system. Di ba? Kaya nga ho, sabi ko kanina, nakatatak, no, sa puso't isip nila yung katagang Ako Bicol Party List na nagsisilbing kanilang katuwang, ano, kakampi, kasurog, ano mga igan, dahil sa haba ng panahon, no, simula nang magkaroon ng mga party list, halos tanging si Ako Bicol lamang ho ang nandiyan atin hong nagiging sandigan, ano mga igan, no, mga pundo na ibinababa sa mga private hospital, no, na milyones de pesos, ano mga kabayan, hindi lamang isang hospital. No, natatandaan ba ninyo dito ho sa Camarines Norte? Yung tatlong pribadong hospital. No, natatandaan ko yung Our Lord's Hospital, yung Daet Doctors, yung Leon, di ba? Na halos tagdadalawang milyon, no? Isang milyon, di ba? Yung mga ibinabang pondo para sa programang medical assistance sa mga igan. Di ba? Natatandaan nyo ba yon? Oo. Eh, mabuti nga ngayon, meron ng ilang mga grupo, no? At meron na rin ilang mga politiko, ano ho ang naglalaan din ng pondo, ano ho sa mga pribadong hospital dito ho sa ating probinsya. Upang sa ganon, kung meron man tayong mga kababayan na lalabas na ho, ano ho, magdi-discharge na ano mga igas, at kulang yung kanilang mga pambayad sa mga hospital, ano mga igas, di ba yung hospital bill, no? Kulang yung kanilang mga pambayad. At least meron nung silang mga malalapitan bukod ho sa DSWD, ano mga igan. No? Buti nga ho ngayon, meron eh. No? Pero naalaala ko noon at natatandaan ko, no? Tanging, ano ho, si Ako Bicol Party List lamang ho, ano mga kabayan. So yan hong ganyang mga klase ho ng mga serbisyo, ano ho, na ipinaparating at inihahatid, ano ho, yung mga programang yan, ano mga kabayan. Yung mga accomplishments na yan na akin hong ibinabahagi sa inyo, eh nagpapatuloy ho yan, ano mga kabayan, no? Hanggat merong mga Camnorteño, hanggat merong mga Bicolano na mga nangangailangan, yan man ay sa sektor ng edukasyon, yan man ay sa sektor ng mga senior citizen, ano ho, yan man ho ay sa usapin ng livelihood program, yan man ho ay tungkol, ano ho, sa mga financial assistance para ho doon sa mga kababayan po natin sa ilalim ng programang Sustainable Livelihood Program. Yan, tuloy-tuloy ho yan, ano mga iga. No? Hanggat nandiyan ang Ako Bicol Party List, kabayan, sila ho ay atin na magsisilbing kasurog. Ano ho? Sila ho ay ating magsisilbing sandigan, sandalan, ano mga kabayan. Sinda kita ika, Ako Bicol. Sige, hanggang sa susunod ho, ano, na Sabado. Yan, tayo ho ay patuloy na magkakasama-sama at tayo ho ay patuloy na maghahatid ho sa inyo ng mga impormasyon, mga balita, mga kaganapan dito ho sa ating probinsya na may kinalaman po ang Ako Bicol Party List, ano mga igay. No, maaaring sa mga panahong to ay katatapos lamang ng ibang mga inihatid ho na mga serbisyo sa mga Camnorteño ni Ako Bicol Party List, at maaaring nasa ibang lugar ngayon. Subalit, antabayanan po natin dahil anuman ang ating mga napapakinggan na mga isinasagawang mga proyekto at programa sa ibang lalawigan sa Bicol Region, yan po ay gagawin din ho. At yan ho ay ibababa din ho dito ho sa ating probinsya. Ano? Kaya antabay lamang po kayo. Ugaliin po natin na tayo ho ay laging nakantabay, ano, sa Facebook page ng Ako Bicol Party List upang sa ganon ay updated ho tayo. Pang sa ganun ay magmalay ho tayo, ano ho, malaman po natin, ano mga iga, na oy, baka isang araw, no, yung programa na napakinggan namin doon sa programa ni Ka Dennis na dati-rati nandoon sa Albay, nasa Camarines Sur, nasa Catanduanes, nasa Masbate, nasa Sorsogon, aba ay nandito na pala sa Camarines Norte, ano mga iga. Yan, tabayanan po ninyo yan, ano mga kabayan. Alright, ako'y pansamantalang bibitaw na sa ating programang Oragon Bicol. Hatid sa atin ang Ako Bicol Party List. Siyempre, sa ngalan ho ni na Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ganon din, Congressman Al Congressman Attorney John Al Mario Chan. Sa ngalan din ho ni Ma'am Sally Luces, ang tinaguriang Firefly ng Ako Bicol Party List. And ganun din sa ngalan ng ating provincial coordinator dito ho sa Camarines Norte, kay Ma'am Tess San Luis. Ako naman ho ang inyong banlingkod, patuloy po ninyong nakakasama sa paghahatid ng mga balita, mga accomplishment reports, ano ho, ni ako Bicola Party List, ka Dennis Sanchez po. Salamat, bye-bye, God bless. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat dahil

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
4: Q-Sai Massage Oil.
3: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabanat ang muscles,
4: Q-Sai Massage Oil.
3: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
4: Q-Sai Massage Oil.
3: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
4: Q-Sai Massage Oil.
3: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
4: Q-Sai Massage Oil.
3: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
4: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: Daet's Best Music. Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay ka! The best ka!
13: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay FM. Daet's Best Music. Okay FM.
11: Okay FM.
13: Playing the best music.
11: Wherever, whenever, everywhere.
14: Gusto ko, okay ka.
12: Okay nga ni.
11: Okay FM.
13: Okay FM. 98.5.
11: Okay FM.
13: The best music authority. Member KBP.

0: Hoy! Good morning! Happy Saturday! Yay! Okay, kayo para pinakanta by sa 98.5 Okay FM Daet Camarines Norte. Okay ka! The best ka! Kumusta po yung ating mga kababayan? Mga nakantabay na po sa atin ngayon. Kumusta, kumusta, kumusta kayo dyan? At ahoy, nasa mabuti kayong kalagayan. At inilalayo po sa anumang balik ng karamdaman. And syempre po naman, doon po sa mga kababayan ho natin na nag-aabang ng ating programa, gising na ba kayo? Baka tulog pa kayo, ha? Si Kuya Dong Patak mula po dyan sa control. Pangalan po ng aming station manager SM Marvin Lopez at SM Billy Banana. Di ba? Samahan niyo po ako hanggang alas 12 po ng tanghaling tapat para po sa ating programang ito at sa mga nice mong magpaabot ng kanila mga mensahe. Eh, pwedeng-pwede po yan sa atin at ano nyo lamang po, ah, hanapin po yung aming Facebook Live ng OKFM Diet. At chak na chak, inyo na po kaming mapapanood at mapapakinggan. It's DJ Gummy Yummy at your service. Eto na, ang buong tropa at barkadahan, Lolo Tasio! Magandang umaga, Christopher, ng Sabado!
1: Buhay na! Buhay na buhay!
0: Ay, no! Pero mag-isang ito, yung isa ay buhay na buhay, ikaw ay parang namatayan. Ayusin mo naman. Bahala ka sa buhay mo. Magandang umaga. Kalas-kalas, malambigas tayo naghihirap. Hoy, anong oras na naman? Ang bilis ng oras, 9:41. Hoy, baka kamo ay nagtuturog pa yung banig na kadikit pang likod nyo, ha, sa banig. Barakat na kumpadre, ang banig sa likod.
1: Buonan. Hindi na, yan naman ang tinatawag nating power of the back.
0: Power of the back.
1: Yan ang matitindi.
0: Matitindi ba yan?
1: Buona.
0: At siyempre po, Lolo Tasio and B-Boy. Aha. Yung mga nasa palingki po natin na nakaantabay.
1: Abot talaga naman. Tapos lagi ko bagang nadadaanan pag nadaan ako dyan sa may elevated plaza.
0: O, anong meron?
1: Yung ano dyan, yung pagupitan ng buhok.
0: Oo.
1: Laging nakaantabay sa OKFM Dait.
0: Abaan. Batiin natin yan.
1: Opo. Yung mga nagpapagupit dyan na ano na kalbo, hoy!
0: Ay, hoy! Ano nga? Kalbo ba na, ano?
1: Ay, hindi, yung mapakalbo.
0: Yan! Ayusin mo, linawin mo.
1: Yung mga mapakaralbo.
0: Ay, bakit mapakalbo, kumpadre?
1: Eh, siyempre, mainit ang panahon, maganda ay kalbo.
0: O, kalbo, O yung mga ano, maninipis ang buhok na katulad ko.
1: Umaasa sa kopya.
0: Sa kopya.
1: Nakikinig ka, Christopher?
0: Opo.
1: DJ Gummy Yummy. Baan?
0: O yung gayaan, kumusta po kayo dyan, ha, sa mga pagupitan? Sa mga magtitinda ng isda.
1: Abona.
0: O yung mga isda ninyo, arayusin na, lagyan na ng tubig, tanganing dahi bilasa.
1: Dapat na rin may anuman, may tubig-tubig man ngaya. Di ba ganugnog?
0: May tama ka, kumpadre.
1: Baba Kailan man yung mga isda ni Iberi Lasana, daragang na. Meron man tayong iba nugnog.
0: Opo, kompadre.
1: Nagtitinda. Lamos ng maray sa tubig, saka sa yelo ang isda.
0: Ay, wala man akong padring kalasalasa. Ang gayaan. Yung mga nagtitinda bagang naglalakad na isda, no, ako iyanga sa mga yan. Kahit mainit ang panahon, maulan, siging darali.
1: Siging darali.
0: Dagang birinta ng isda, abay maski mainit. Batiin ko si, ano, si hinubaga yung, ano, babaeng nagtitinda sa atin ng isda.
1: Yung, ano, si ate, nakalimutan ko, maputi, basta yun.
0: Maputi yun.
1: Maputi, bastang maigi.
0: Maputi, kumbadre. Nagtitindang isda, maputi.
1: Maputi. Taga dyan sa Mercedes, sa may tawid ng dagat, si Ate Negra.
0: Yan. Tumagang isang
1: maputi.
0: Maputi. Maputi, pero ang pangalan ay
1: Ate Negra.
2: Okay nga. Okay,
0: halika dito. Bakit naman, kumpadre?
1: Hindi, ikaw. Ako daw.
0: Oh, yeah. Halika dito.
1: Oh, bakit naman lulutasyo?
0: Ikaw baga. Sige naman ang tirada mo.
1: Aray ko. Aray ko na lulutasyo naman.
0: Ikaw ay maputi. Tapos ang tawag Ate Negra.
1: Usa yan!
0: Ano ka naman? Kumbagang pasaway na ito. Ala, nakantabay na po ang ating po mga tagapagsubaybay kay Ate Rosie Villegas.
1: Abot si Ate Rosie, buhay pa!
0: Buhay, buhay! Ay, ano nga nag-chat? Oh, buhay!
1: Buhay! Ate Rosing Villegas, duman sa ano, sa ambag ito, sa saan nga na ang lugar mo, Ate Rosy?
0: O yan, no. Ay, yung bilian ng motorato, yan.
1: Hindi, hindi. Malakas to po tayong napapakinggan. Radyo sa kapitbahay. Pinatay nyo na talaga. Buhay! Ano man?
0: Buhay!
2: Okay nga ni!
1: Pag-asang kay Ate Rosie? Ay, nakalimutan ko na!
0: Ayan.
1: Wow! Shout out kay May!
0: Aba!
1: At saka kay Steve! Sipag talaga ni Kuya Tupi!
0: Oh, si Christopher! Opo!
1: Oh, ito pa! May nagbi-birthday ata.
0: May nagbi-birthday.
1: Oh, dito, handa, sandali lang. May nagbi-birthday. Okay, Sunday po ang nagpi-play Christopher Pamisa.
0: O yan.
1: Good morning po. Happy birthday, Julie Vega. Aka.
0: Aka? Anong aka? Ano? Sandali, anong aka?
1: Aka. Mahablang ka.
0: Aka, aka, sandali lang. Mali ata ang paka-pronoun.
1: Ayan o, kalinaw-linaw o. Sabi ni S.M. Belia Manga.
0: Oh, yan o.
1: Anong, nognog, ikaw nga.
0: Happy birthday.
1: Oo.
0: Julie Vega, aka.
1: Aka.
0: Ayan o. Ako nga na mabasa. Ako ang mabasa. Ang datang pakinggan. Happy birthday, Julie Vega. AKA ito. AKA.
1: Ay, AKA mo.
0: Hindi, aka. Huwag mong babasahin diretso. Ang pangit pakinggan.
1: Para bagat si Ate Julie Vega. Naka-aka.
2: Okay nga.
1: Kuya Dong, may nagbe-birthday. Nasaan dito yung happy birthday? ano natin? Ang birthday ay sumapit.
0: Sandali na.
1: Tayo ay namag sa birthday. Dahil birthday ni Julie Biga. Birthday na naman, okay, Julie ng era.
0: Data ng happy birthday mo. Ako ang makanta.
1: Ikaw ang makanta.
0: Ang nakakasupong kumpadre.
1: Kakantan mo, Lolo Taso.
0: Kakanta natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang data kumpadre, garo, nagtataisundang. Anong sabi nyo? Wala po, ang nakatay na po ng baboy, kumpadre.

0: We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday.
1: Mundo ka nalulutasyo. Kala ko may tultul.
0: Hindi at tara. Siyempre dapat natawa. And a happy birthday.
1: Ano, ang handa mo.
0: Sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, happy birthday.
1: Oh, happy birthday po sa mga nagbe-birthday.
0: Oh, yan.
1: Sige daw po, ang tawa ng tawa si Ate G. Masis, no?
0: Oh, yan, oo. Nagang tawa?
1: Nagang tawa? Ay, mapagkakama lang kapag may nagdaan. Laksan mo ang radyo mo.
0: At sa ano?
1: Ay, may naaalala ko noong panahon natin. Ay, nasabihan sa barangay nilang ano daw, gayan o.
0: Oh, gayan. Anong gayan o?
1: Ay, basta gayon. Ay, naka-headset.
0: Oh, naka-headset.
1: Nung panahon ba kayo sa headset? Ano? Na-headset. Naka... to the Walkman.
0: Walkman, o.
1: Yung may FM panugnog.
0: Yung ang battery kong padray ditultog.
1: Ay, nakikinig pala sa programa natin.
0: O, nakikinig. Noon.
1: Noong panahon. Kay ano pa dun? Kay ano pa yung doon?
0: O, yun. Oh. Naalala ko nga yan, ano?
1: Oo, yeah. Tapos sa nay nagdaan. Sige ang tawa. Wala namang tinatawanan. Ay, ang pala naka-headset, nagang tawa, nakikinig sa programa mo, Lolo Tasyo.
0: Nakikinig sa atin ngayon.
1: Sabi daw, ay, nalulukin na nga si Madi, oh.
0: Yun ang sabi?
1: Yun ang sabi.
0: May tama ka, kumpadre.
1: Sabi kayo, mahirap. Kaya dapat yung ngayon na panahon, ay, kung kaya yung mabansagan sa barangay ninyo, naging tawa kayong sulo. Ay, palaksan bang radyo?
0: Lagyan mong trumpa, kumpadre. Wag naman. Baad man mapabarangay mala. Tutrumpahan pala.
1: Tutrumpahan natin. Ay, abot yan doon hanggang doon sa pinakadulo ng barangay.
0: Ala, oras.
1: ay, gayon na talaga. Kaya ikaw, ano, ate, ano? Jimang Sisno? Laksan mo ang radyo mo. At pag ikaw ay nadaanan dyan, ay, Diyos ko. Siging tawa ka, wala ka mang di naririnig nila. Ay, wala.
0: Wala.
1: Masabihan, uy, ano, nagdog?
0: Nalipasan na nga si Madi.
1: Salamat po sa pag-antabay. Sa lahat po ng nakantabay ngayon. Hoy! Bango na kayo!
2: Ito po ang ating Saturday Jam!
3: Saturday Jam with Gummy Yummy. Okay ka? The best ka!
2: Tuloy-tuloy ang tugtugan sa Nari 8.5 Okay FM Diet. Okay ka? The best ka! With a DJ Gummy Yummy, Lolo Tasyo, B-Boy, and Nognog.

0: Balik ko tayo, mga ka-okay. Sa ating nagpapatuloy na programa, palatuntunan. Dito lamang yan sa 98.5 Okay FM. Daet, okay ka, the best ka. Lolo Tasio.
1: Ano yung banggit mo ng oras, Christopher? Ano gagami-yami?
0: Alas jis, jis.
1: Mga ruday kong pa dito sinadangog mi.
0: Subag ang dalawang ito ay paguntugin na kaya natin.
1: Bakit na naman?
0: Eh kung ano-ano na lang kayong naririnig ninyo.
1: Totoo man, ano mo nagdog?
2: Ay, correct kumpadre, narinig ko rin.
1: Mali yan. Pagdalawang tin, dognog, ano ang tawag pagdalawang tin?
2: Alas jes, jes.
1: Ay, kanina, ay parang mali ba yan?
0: Kayo talaga masyado.
1: Okay, ten, oh.
2: Dugtong agad.
1: Ten.
2: Dugtong, huwag kang puputol.
1: Ano na putol? 10-0!
2: 10, kumpadre!
1: Yeah.
2: Oh, 10!
1: Oh, 10! Okay lang!
0: Oh, magang mga...
1: Bakit ano naman masama doon?
0: Wala naman. Alas jis-jis ang tawag doon.
1: Paamit talaga.
3: Okay nga
2: eh. Wala man akong ibig sa meeting, kumpadre.
1: Base sa narinig lang. Oh, yung mga mapagiling ng mani, magbarango na ka mo.
0: Kabaga.
1: Aray ko. Aray ko naman, Lolo Tasio naman. Ito naman ay...
3: Okay nga.
2: Linawin mo.
1: Yung may mga tindahan na yung mga palaman po ay ubos na. Oh, at masarap paganognog.
2: Opo, yung tinapay na palamanan, papalamanan mo, kumpadre, ng mani.
1: Peanut butter.
2: Ah, peanut butter na, nagiling na. Nagiling na, kumpadre.
1: Nagiling na. Si mga, ano, urugma na naman sila, ano. Basta dyan sa, ano, gilingan ng mani, urugma, oh.
3: Okay nga.
0: Ano bagay ang gilingan ng mani na yan? Nung nakaraan pa, Diyos.
1: Late tayo. Late ka nalulutas. Ay, ano na tayo?
0: Hindi nga ako marunong mag-Facebook. Ay, paanin ko mga Facebook na yan.
1: Puro kasi ang cellphone mo, Motorola. Yan, Nokia. Ano na tayo? Palitan mo na yan.
0: Wag mo, at dito ay nadating yung Shopee.
3: Okay.
0: Kaya sabi natin ay magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Good morning po, Lolo Tasio. Dami po ngayon nawawalang mga babae.
0: Madami?
1: Madami daw nawawalang babae, Nugnug.
2: Nag-direct lang yan, kumpadre.
0: Tibagang isang ito na naman.
1: Sarain man yan, ano, Nugnug?
2: Ay, makang sarain man bagay ang kumpadre.
0: Alam ninyo ay, siya nga ano na, may nakaabot din sa akin eh, dalawa na ang nawawala, na dalaga.
1: Oo, nag-aararal pati ito.
0: O, nag-aararal. Nasa na kayo nini, mag-uruwi na kayo, at si mama at papa nindo ay biyo nang nagang tangis. O, kaya umuwi na kayo.
2: Ayaw ko pa.
1: Bakit naman ayaw mo pa?
2: Masaya ako sa ganitong buhay.
0: Yan. Alam ninyo, mga kabataan, ano, mga nini, mga nunoy, kayo ay pinag-aaral ng magulang, mag-iriskwila ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala namang tayong ipapamana dyan na kayamanan, kundi ang diploma.
1: Ang diploma?
2: Ay, kung wala ka man akong parin in situ, dahil man din nagkakaarano.
0: Tumagang isang ito na naman.
2: Ay, totoo man, kumpadre. Tapos ka nga ni, ay nakakulkul ka man lang din sarong.
1: Dapat ano?
2: Mag-in situ ka.
0: hindi, maganda rin yung kayo ay mayroong tinatawag na edukasyon na kahit saan mo dalahin, mapunta ka kung saan, magagamit mo.
1: Oo.
0: O, ganyan. Saka nga ni, habang kayo pinapaaral, mag-aral ka mo. Mag-iriskwila ka mo. Na ano ba ganindo? Nag-iriskwila ka mo.
1: Nasusura na garo.
2: Baka may bad kumpadre yan. Wala akong dalang pambipi.
1: Kalma, kalma lang, Lolo Tasyo. Kalma.
0: Hindi naman ako, nagpapaliwanag lang.
1: Nagpapaliwanag, burulakog ka na.
0: Burulakog ka. Ay hindi, nadadala lang.
1: Nagpapaliwanag.
2: Nagpapaliwanag, kumpadre.
0: O, gayaan. O, kaya kung nasaan kayo, o, yung itong mga ano, nakapost ba yan sa Facebook?
1: Opo, nakapost po. Huwag na muna nating pangalanan siguro. Tema natin na, na ano yung mga magulang.
0: Ay, na, kung nakapost man na.
1: Ay, nakapost nga ni.
0: O, ay, di pwede man yan na pangalanan. O, basta maghanapin nyo na lang dyan sa Facebook, Lugod.
1: Pinahirapan mo pa. Papahanap mo pa sa kanila.
0: O, gayan yan. Ay, talagang, sabi nga natin ay matiritindi, ano, dalawa.
1: O, dalawa po yung, ano.
2: Hindi kaya kumpadre magkaklase yan. No? Baka akong nag, ano lang, nag, hinanakit sa magulang.
0: Isa pa yan, mga hinanakit sa magulang na mga kabataan. Diyos ko, wala kayong mararating, huwag yung hinanakitan ng magulang nyo. Kasi ang magulang ay hindi nagagalit kung hindi ka mahal.
1: Ganyan pala yan. Ang pala, pag ang garalitan ninyo yung mga anak ninyo para sabihin mahal ninyo.
0: What's up, no? Yung galit naman na may pagmamahal.
1: May galit ang minuruda na, may galit pa yung pagmamahal yun.
0: Halika nga dito.
1: Ay, bakit po?
0: Ikaw baga, imbis na yung mga bata, sa anuhan mo ako, tulungan mo ako para ma-encourage, ikaw naman, discourage.
1: Aray ko.
0: Aray, yan ang ano. Itong isang ito. Discourage ka.
1: Aray ko naman, Lolo Tasyo naman.
3: Okay nga. Okay nga.
0: Sus na itong isang itong tao ito.
1: Hindi naman sa dinidiscourage. Ay, siyempre naman, may damdamin din yan. May mga damdamin at puso.
2: Atay, abdo.
1: Yan.
2: Ah.
0: Hindi. Diyos ko naman, yami-yami po. Pamamatay ako sa dalawang ito.
2: May balon-balonan.
1: Yan. At higit sa lahat, Lolo Tasyo, may pakiramdam sila. Kaya, yung sinasabi mong galit ng pagmamalay kung piripirmi man ah. Nakakasura man ah.
0: Sandali nga.
1: Yan lang kasi ang aram nindo. Pagpararanggutan kami mga aki nindo. Hindi ninyo alam. Nognog. Hindi ninyo alam na kami po'y pagod din sa pag-aaral.
0: Sandali.
1: Pagdating ng paarala, pagdating galing paaralan sa bahay. Yao na si Masurugo ka mo, maghugas! Magsigret!
0: Sandali, sandali nga.
1: Tapos, pagtimplang kape! Ang aran man ay ang katulong managarong hilingin ko sa buya!
0: Sandali! Sandali nga! Sandali!
1: Nognog!
0: May tama ka kumbaga! Magang isang ito na naman. Ako ay wala namang ibig sabi. Kayo ay pinapalala ninyo ang sitwasyon. Ikaw ay...
3: Okay nga ni!
1: Hindi! Porkit mga magulang kayo? Sinunod namin kayo.
0: Normal! Masunod kayo! At kayo ay anak namin.
1: Ano nga pong problema, Lolo Tasyo? Anak lang kami. Anak lang kami.
4: Kala mo, wala, pero meron! Meron! Meron!
5: Okay nga ni.
1: Tapos, nag-aram din dong nag-aadan. Pag ang surugo ninyo, magbakalana! Magbakal sugo! Magsap na! Ay, ano na tayo? Ganyan bang ituturing nognog?
4: Ay, hindi po.
1: Na anak?
4: Hindi po.
1: Anak pa ba ang turing niyo sa amin? O katulog?
4: Hindi po.
0: Halika dito.
1: Bakit po?
0: Halika at malmahal kitang maigi.
1: Bakit po?
0: Malmahal ko.
1: Aray ko! Aray ko naman! Noong Natasha, nagdadrama.
0: Ang drama mo. Gayan talaga, magulang tinuturuan kayo ng mabuti.
1: Mabuti?
0: Kasi pag kayo ay hindi kayo nagsunod, kunwari ay kayo ay pinabili ng suka.
1: Oh, suka.
2: Toyo, lana.
1: Oh, yan, gayan.
0: Gayan. Ngayon di ka susunod. O anong mangyayari sa'yo?
1: Oh, ay di anak niyo pa rin.
0: Hindi, tamad.
1: Tumoran ba na?
0: Tamad ang kalalabasan mo.
1: Gayan yan, dugdug.
2: Ay, gayman ako tamad, kumpadre.
5: Okay.
2: Naprograma nga ni.
0: Naprograma nga kayo, absent naman kayo. Sa isang linggo, isa na lang nga ni, na-absent pa.
1: Aray ko naman, aray ko! Aray.
0: Nakikinig ka, Christopher. Opo, nakikinig.
3: Okay nga.
0: Bakit po pati ako'y nadamay na? Iwan ko baga dito pag, ano, pwede naman pag absent si Christopher tayo, mapasok.
1: Ay, hindi ko nga ni-aram kung bakit. Nog-nog!
2: Ay, ako'y nagang sunod lang ako, kumpadre Sendo.
1: Oh, ikaw, Lulu Tasio, bakit di ka napasok pag wala si Christopher?
0: Wala akong tungkod. Yan baga ang tungkod ko. Alalay, inaalalayan baga ako niyan.
1: Nungaran mo na kang. Kung ako sa'yo mo, Lulu Tasio, napapagod ka na.
0: Hindi naman ako napapagod sa kung ano.
1: Magpahingalo ka na.
0: Ikaw baga.
1: Aray ko. Joke lang, ito no.
0: Kaway ka.
1: Magpahingalo.
0: Huwag mo namang papayayin.
1: Sa kama, maghigda.
0: Huwag ang pasaway na ito, talagang papapayngaloon mo na. Hoy, magandang umaga po sa mga taga San Isidro Daet.
1: Ang ba talaga? Buruhay!
0: Buruhay!
1: Buruhay! Buruhay! Yung mga dati nating listener doon sa noon, nasaan na daw ano?
0: Yeah.
1: Ano daw, buruhay pa man?
0: Buruhay. Ito mag ang data ng tanong mo. Kung nakikinig pa.
1: Yan, kung nakikinig. Pwede na yun. Nog-nog.
2: Eh, pinaikli lang kumpadre at pinagandang pakinggan.
1: Harain na daw. Hoy, magcharat ka mo yung mga ano. Hoy, magcharat ka mo. Ay, ano na tayo?
0: Wala, text ang ano noong panahon. Text talaga. 09-636-18-9174 Christopher. Opo, gami-yami po. Ay, gami-yami pala.
1: 09-636-18-9174
0: Ayan. Sige daw, mag-text daw kayo kung kayo ay uso pa sa inyo ang text sa cellphone.
1: Wala na, ano na yan? Sa live na lang.
0: Yan, sa live. Kung kayo ay may FB.
1: Oo, may live kami. Hanapin nyo ang OK FM Diet.
0: Yan.
1: 98.5.
0: Yan, OK FM Diet. 98.5.
1: Oh, tapos makikita mo dyan si mukha ni Lolo Taso nakaharadang sa camera.
0: Sandali, ako na naman. May problema garo ini.
1: Nakaharadang dyan.
0: Nakatarapa, kumpadre.
1: Yan, siya na yan. Dyan po kayo makoment sa ibaba.
0: Yan, sa ibaba may tawag dyan.
1: Comment section.
0: Yan, dyan kayo mabati.
1: Oo, pero ngayon mga ano Lolo Taso, mga... Wala na, nagparanood ng sa ano, sa Facebook. Kahit tayo naglalive sa Facebook, nagparanood kayo ito bagang mga AI nognog.
2: Ay, yung mga drama.
1: Yan. Mga dramang ano, yung ang salita bagay nognog. Ha, ha, ha, ikaw ang mahal ko.
0: Gayan ba yan?
2: Anong ginagawa mo?
1: Nandito. Nag-aasikaso. Kaya ang mga salita na ngayon. Dati nunugnog ang mga drama noon ay magaganda.
0: Sa radyo. Hindi ko pagpapalit ang mga drama sa radyo noong panahon.
1: Yung mga tinatawag na,
2: patayin mo! Sa sindak si Barbara.
1: Tapos babalbaga na,
0: Hoy! Naiko.
1: Sumuko ka na, nana!
2: Hindi ako susuko!
1: Pag hindi ka sumuko, babariling kita!
2: Bahaya ka sa buhay mo, nakatago ako!
1: Yung agay na baralbaga nun. O yung mga ano ng panahon.
0: Yan ay wala na bagang drama ngayon.
1: Wala na Lolo Taso. Ano na ngayon? Ang face out na.
2: May nakita akong drama. Iba man.
1: Iba man.
2: Nag-aaraway kumpadre. Apat sila.
1: Oo.
2: Nakita ko kumpadre doon sa kapitbahay ko.
0: Paanong nag-drama yan?
2: Pelikula na drinama.
1: O yan.
2: Nakita ko kumpadre. Oo. Pero madilim kumpadre yung screen.
0: Ano mo na lamang apat?
2: Ay sabi nung isa ay next na yan, next.
0: Sandali. Anong next?
2: Ikaw na anya.
1: Tapos anong ginawa?
2: Hugutin na lang. Hugutin ko na.
1: Yan ang sabi.
2: Yan ang sabi ko mo. Hugutin ko na anya. Ikakasa ko niyang ganto.
1: Tapos may ano pa?
2: May nag-ungol kumpadre. Sabi ay, wow, ungol.
0: Kabaga, aray ko.
2: Ayun kumpadre, pelikula. Baradilan kumpadre.
1: Pelikula ba yun?
2: Pero wala akong narinig putukan kung naka-silencer garo kumpadre.
0: Wag mo nang ituloy, wag mo.
2: Ayun pang narinig ko, kumpadre, sa kapitbahay namin. Babanggitin ko kung sino. Wag na, wag na.
3: Okay.
0: Pumundo ka dyan na, pumundo ka.
2: Grabe, kumpadre.
0: Pumundo ka na ng kwento mo, ang pangit ha. Kinasa, binunod ha.
2: Tapos ipinutok, walang tunog kumpadre. Walang tunog. Naka-silencer, kumpadre.
0: Oras po natin. Alas 10:31.
6: Saturday Jam with Gummy Yummy. Okay ka? The best ka!

Miyembro po kami at kasapi po ng KBP, kapisanan po ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check your time, 10:31, tuloy-tuloy ang tugtugan sa 98.5, OKFM FM Daet, OK Ka, The Best Ka. Kasama po si DJ Gummy Yummy, Lolo Tasio, B-Boy, and Dugnog.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets. At sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabanat ang muscles.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Pinahusay ng purong katas ng grape seed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
2: Q-Sai, napakahusay.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Okay, FM!
9: Okay, FM!
10: Okay ka, the best ka!
11: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
12: Daet's best music.
11: Okay FM.
8: Okay FM.
11: Playing the best music.
8: Wherever, whenever, everywhere.
13: Gusto ko, okay ka.
14: Okay nga ni.
8: Okay FM.
11: Okay FM. 98.5
8: Okay,
11: the best music authority member KBP.
15: Kapansa, kapinsanan ng mga broadcast ng Pilipinas, mga kaibigan. Tamang oras po natin, ganap ng alas 10:50 ng umaga, Philippine Standard Time.
16: It's the genius again.
1: Mga ka-OK, ang bago niyong ka-jamming tuwing Sabado, nandito na siya on OKFM. It's Gummy Yummy! Saturday Jam with Gummy Yummy, 9:30 a.m. till 12 noon. Saturday Jam, maki-jam na with your favorite songs on the radio. May mga usapan at kasiyahan. Pwedeng-pwede ang inyong mga song request at shout-out. Kaya maki-jamming na! Saturday Jam with Gummy Yummy on OKFM Diet 98.5. Okay ka? The best ka!
15: Okay ka? The best ka! Ano bagang nangyayari sa mo, Christopher naman? Nalawi lang po ako. Kapupuyat mo yan.
12: Ano daw, kapansanan, kapinsanan. Ano na baga?
15: Kapisanan.
12: Yun!
15: Kapisanan po na broadcaster. Sorry po, sorry po. Nalawi lang po. Ginawa mo pa kung pa din pinsan. Ayo. Eh, kapupuyat, magturug-turug ka man daw nga ni. Itong taong ito kasi si Gummy Yummy, ano, kumakanta, nagtitraining. Oh, Diyos ko, ma, ano na ba, ilan bagang ago mo? Saru lang po.
12: Saru man lang pala nito.
15: Nagro-reloading na, kumpadre. Wino, magandang umaga po, maulan na umaga sa inyong lahat. Yung mga ano natin, mga monkey sa labas.
12: Oh, yan mga monkey.
15: Yung mga mag-aakyat kumpadre ng tower, yan. Oh, magsirilong kamo.
12: Ayos normal, talaga ayos po ng tower. Ang mga tao po sa labas.
15: Yan oo.
12: Mas palalakasin na mga kaibigan. Pag on-air, rung ka bang bubong nindo?
15: Sa sobrang kusog kumpad din yung signal, rung kab. Ay, pinalayo.
12: Okay.
15: Naku talaga. Pinalalakas na po ang aming pong kapatid na himpilan ng One Radio at siyempre ng OKFM.
12: Abot talaga na mo.
15: Hindi kumpadre, maakyat, mababa. Talagang ura na pundo. Ayan. Maulan na umaga po sa inyong lahat ng Sabado. Si sino nga yung nakikinig sa atin naglalaba?
12: Si ano, natapos na yung paglaba. Sablay mo na at yung ano, yung labahan mo para madagang.
15: Paano madadagang? Ay grabe ang ulan.
12: Madadagang yan. Nakatapos nga paglaba pero si ako muntik ng mabutilaw sinapna tamayo ng gatong. Dahil panagkulo.
15: Ay ano na tayo, Rosie? Sa katanda na yung kumpadre.
12: Dahil man. Dahil pa man matanda.
15: Dahil pa baga. Nagsak na ano.
12: Oh, tapos na lang si paglaba. Si Gemma, sis mo, nasiging tawa kay Lulu Tasio.
15: Ay, Diyos ko.
12: Natapos na. Kaya itong programang ito, Lulu Tasio, huwag kayong arabsint ang arabsint.
15: Ako pa talagang sasabihan mo. Ang kasabihan mo yung kasabi mo. Ay, bakit ako, kumpadre? Alas 4 pa lang ng madaling aldaw, yaw na ako sa OKFM. Sandali nga, aga.
12: Ang agap mo na marat.
15: Pero late pa rin, kumpadre. Yeah. Itong bagang mga ito ay ako nga ano yung mag-absent. Hindi ako absent. Yaon lang.
12: Si Christopher ang dapat sulusulun kayo.
15: Bakit na naman ako?
12: Turog ka. Gulpi kang ganap sa buhay mo. Garo baga makagawad ka.
15: Hoy.
12: Okay. Churi-churi-churi-churi. Yan na.
15: Yan na.
12: Yan na, Kuya Dong. Kapag nagkagawa din si Christopher, at ang Sabado na lang, absent na naman din.
15: Grabe naman kayo.
12: Ay, ata. Hapoton mo pa si Kuya Ramon na taga dyan sa Balyong Sapa. Ay, pag na-absent ka pati Lolo Tasyo. Ay, gusto nang irapado ni Kuya Ramon yung radyo niyang may mga tali baga. Oh,
14: yeah. May mga gakod, kumpadre.
12: May mga gakod. Matibay itong radyo ni Kuya Ramon. May mga tali na pero buhay pa.
15: Nakikinig.
12: Nakikinig ng radyo.
15: Ayan ang diehard pa natin dyan sa Barangay Uno. O, iisa na lang yan.
12: Meron pa isa.
15: Meron pa?
12: Meron. Si Lula Esperanza Nanuura.
15: Ay, si Espe.
12: Yan, si Madimo.

0: si Kiboy.
1: Oh, yan.
0: Sinasaksak ang radyo. Naka OKFM.
1: OKFM.
0: Oh, yan. Tapos sa bagoy, nagyaantabay naman si Maring Ispi.
1: Opo, nakikinig-nog-nog.
0: Nakikinig. Turog man.
1: Sandali na.
0: Ano? Nagtatanong kung pa niya radyo, turog man. At ang duduwa na lang ang nagdadangog sa ilawod, kumpadre, turog man ang saro. At paano mo nalaman?
2: Siyempre, kumpadre, ako pa. Araw kayo ng maulan-ulan, kumpadre, tururog yan.
0: Oh, tapos dyan sa basod, may tagapag-antabay tayo dyan. Hindi rin natitigil ang radyo niya ni, ano, ni Il Masculino.
1: Yan o, si paborito niya yan.
0: Yan. Pero ang pangalan niya, yun ang itinawag natin ay.
1: Oo, pero ang pangalan na yan o, nakalimutan na, ano na tayo.
0: Nagkikinig yan. Ito, sure ako nakikinig ito.
1: Oo, ay siyempre.
0: Sure ka, kumpadre? Ay, siyempre. Yan naman lang ay bulag yan. Di naman yan bingi. Oh. Alam nga naman, manood yan. Makikinig yan.
1: Oh, makikinig, makikinig.
2: Ay, sabagay, kumpadre. May tama ka, kumpadre. May tama ka. Oh, yan.
0: Oh. Makikinig yan. At yan ay bulag lang naman yan. Di naman yan bingi.
3: Okay nga, ni.
1: Taray ko na.
4: Okay nga.
0: Ayun ay totoo.
1: Ano nang magalisin ni Irma lulutas?
0: At ano?
1: Mangalisinir mo yan.
0: Mangalisinir ko yan. Na kapag kahit nasan akong lupalop ng istasyon, pinahanap nila, pinipirihit yan. Yung isa naman, na listener ko dyan sa Bagasbas.
1: Listener mo?
0: Oh.
1: Hindi bingi.
0: Hindi bingi.
1: Bulag.
0: Hindi rin bulag.
1: Oh.
2: Ay wala yun. Naglayas na yun. Ah, kumpadre, hindi yun makikinig sa iyo. Layas yan.
0: Oh. At ano at malayas?
1: So bakit po? Hindi bingi, hindi bulag.
2: Ay layas?
1: Hindi, hindi daw nga.
2: Ay bakit, kumpadre?
0: Ay... Pilay yan, pilay. Pilay!
1: Anong aran na yan?
4: Okay nga.
0: Oh. Oh, yan, listener ko yan. Talagang sure ako na nandyan yan. Hindi yan maalis ng bahay. Pilay yan, pilay.
1: Aray mo! Anong aran?
4: Okay nga.
3: Okay nga.
0: Oh, kaya sigurado ako, yung apat na yan, ay makikinig yan sa atin.
2: Ikaw nag-brown out, kumpadre.
0: Si Ramon, di battery ang radyo. At dati man walang kuryente talaga yan.
4: Okay nga.
0: Oh, bakit?
1: Kaya naman pala hindi mawawala ng kuryente. Kahit mag-brown out at wala ng kuryente.
0: Ay, dati man walang kuryente yan. Kaya talaga ang radyo niyan, surebol ako. Na yan, listener ko yan. Hindi yan na makikinig yan. At ang battery ang radyo.
1: Di battery?
0: Yan. Di solar.
1: Di solar?
2: Ang mayaman si Kuya Ramon.
1: Ano nga?
0: Oh. Ay kayo, mga listener ninyo, nasaan man? Oh. Mga wala man ngang kapansanan, di man nagdadarangog.
1: Hindi ka makakasiguro. Hindi ka nakakasiguro.
0: Apa, sige daw.
1: Oh, mayroon po akong talagang listener ko, Nognog.
2: Listener mo kung madri?
1: Oh, hindi po ito, hindi po ito bulag. Mas lalong hindi bingi. At lalong hindi po ito pilay.
0: Ay, di wala. Wala na yan. Maano na yan. Magang cellphone yan.
1: Ay, wala, Lulutasyo. Nilipat niya ang radyo, hindi niya malipat.
0: Hindi malipat.
2: Ay, matindi, kumpadre, dayhaw.
1: Dayhaw! Ni Ultimo Lolo Tasyo, radyo, hindi na pinapatay. Sign up na ang istasyon ng OKFM sa kanya, buhay pa.
0: Buhay pa. Kalukuhan mong may

0: Anong naririnig yan, kisi-kisi?
1: Ata, lolo, tacho.
0: Saan ka makakita ang sign-up ng istasyon? Nakikinig pa sa iyo?
1: Nakikinig!
0: Hindi, kumpadre, binabawasan ang bulyum.
1: Kung ano ang bulyum, yun lang. Very high.
0: Dahil sa iyo, kumpadre, maigi.
2: At sa ano naman, sige na, paano mo nasabi? O ngayon, nakikinig yun?
1: Nakikinig, lolo, tacho.
2: At ano mo nga nasabi?
1: Putol po ang dalawang kamay.
0: Anya!
3: Sono!
1: Kala mo ikalabay dayan dyan, oy! Meron na!
2: Kabaga!
1: Aray ko! Aray ko naman! Ay, walang lipatan. Sign up ng istasyon. Di man niya mapihit yun.
0: Ma-uberhit.
1: Hindi po ma-uberhit. Di aircon ang radyo.
0: Di aircon ang radyo. May matindi ka.
3: May haman humpas. Aray ko. Oras po natin, alas 11:03 ng umaga, Philippine Standard Time.
1: Anong araw ka manunod, Tacho?
0: Pumundo ka na.
1: Ay, ako eh, dayang talaga yun. Sa iyo, iwan ko yan.
3: Sige.
2: Ala oras natin mga kaibigan na alas 11:04 ng umaga Pilipina Standard Time. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan sa Saturday Jam kasama si Lolo Tacho, B-Boy Nognog at DJ Gami Yami at Naray.5 OKFM Diet. Okay ka, the best ka.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM Saturday Jam with Gummy Yummy. Okay ka? The best ka!

0: Balik po tayo muli sa ating nagpapatuloy na palatuntunan sa inyo po mga talapihitan ng inyong mga radyo. 98.5 OKFM Daet sa Camarines Norte. At sa lahat po mga kapatid na impila ng OKFM mula po Naga City hanggang Legazpi. Lolo Tasyo, good morning pong muli. Oo, magandang umaga. Uy, matanghali na.
1: Uy, 11:31. Ano na lamang?
0: Ang turog na, kumpadre.
1: Maliput, maliput.
0: Pag ganito, kumpadre, manamit, kumpadre, ang natong.
1: Ayan, oo. Tapos may ano, may tawag dito. Kalamansi. Tapos babalwagan mo ng sili. Ay, namit!
0: Diyos ko yan. Muna kayo magpinto niyan at nagugutom ako. Nagurumok ang tulak ko.
2: Okay nga!
1: Nagurumok?
0: Nagurumok. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga giliw po na mga tagapagsubaybay.
1: May pagbati po dito. Good morning po. Pakibati naman.
0: Oh, dandanin mo. Dandahan.
1: Pakibati na. Pakibati. Naman.
0: Pakibati. Ay, ano man. Ayusin mo naman.
1: Ay, ano ba kaya? Ano? Pakibati.
0: Yan.
1: Naman ang corporal family sa Basud. Ang aking kapatid, si Kunsi Imay, si Mama Marisa at Papa Ramon.
0: Aba.
1: Watching from Taal. See you soon, Cam Norte, Pastor Vince.
0: Oh, si Pastor Vince pala ito.
1: Kumusta ka na, Pastor Ben? Magprograma ka dito. Mura lang.
0: Dali lang.
1: Commercial ba ka?
0: Para kumpadre maganda, may kuro-commercial man nga.
1: Oh, yan, yan, yan. O, diba ka? O, at si JC Solano.
0: Yan.
1: Pakibati naman po, Lolo Tasyo.
0: O, sino daw?
1: Si Natatay Noel at Nanay Margie at Marby Lopez, nakikinig.
0: Nakikinig ngayon.
1: Ano? Victorio Manzanilla.
0: Ay, panghilot, kumpadre, sa tiyan.
1: Sandali, hindi.
0: Apelyedo yan. Apelyedo.
1: Apelyedo, apelyedo. Shout out po, barang, from Barangay Kalasgasan.
0: O yan, sa mga taga Kalasgasan. Magandang umaga. Hoy, bangon na kayo, ha? Yung ating mga tricycle driver. Yung mga lover boy, kumpadre.
2: Okay nga,
0: ito bagang dugtong mo ang bastos ng bungang. O mga lover boy, mantaga, kumpadre. Kasi kung hindi sila lover boy, kumpadre, maraming customer at saka mga nasa kayo sa tricycle ang nabubusit dyan.
1: Kaya dapat
0: mapagmahal ka, kumpadre.
1: Dapat pala mapagmahal.
0: Dapat, kumpadre. Wag na lang yan. Ibahin mo na lang ang ano. Dapat ay magalang ka.
3: Ano, matatanda, kumpadre.
0: Magagalang sa sumasakay sa kanya. Paggalang. Ang paggalang, kumpadre, sa mga matatanda. Yan.
1: Tama naman nga. May punto, may punto. Pag mga binata.
0: Ayan, kumpadre, may pag-asikaso yan. Tama ba yan, gami-yami? Opo, tama po. Ganyan ba yan?
1: Panungarang ka man, Lolo Tasyo. Oh, kapag matanda,
0: may paggalang.
1: Yan. Pag mga lalaki at binata at yung may asawang lalaki.
0: Yan po ay may pag-asikaso.
1: Yan ay sa, ano yan, sa mga driver.
0: Oh, correct, kumpadre.
1: Oh, yan. Kapag babae, tapos may asawa, dalaga, lahat. Ang tawag dyan?
0: Pagmamahal yan. Sandali nga. Gayaan ba?
2: Okay.
0: Kaya yung mga tricycle driver ay nakukultusan ng mga asawa ay.
3: Ay, pinag magmamahal ng kumpadre ng customer. At saka ng mga masakay na sa tricycle, pagmamahal. Ay isama mo na ang paggalang at saka pag-asikaso. Ay iba na yung kumpadre. Ay pag pinaghalo-halo mo na yung kumpadre, pagmamahal, pag-asikaso, pag-aaruga. Ay iba na, talagang magagalitan ka na kumpadre ng asawa mo.
2: Okay nga.
3: Dagdagan mo pa kumpadre yung mapagbigay.
1: Wala na. Baka yung driver, tricycle driver doon sa kargadira, nandoon na yung damit niya.
3: Yeah,
1: yeah. Nakakartun.
3: Wag naman. Alam mo nga tayo ngayon sa mga tricycle driver natin ngayon, ano? Ay talagang magagalang na sila. O, gayaan. O, tsaka yung mga ibang tricycle nasa uli ng mga nawawalang gamit.
1: Oo, yan.
3: Sila ang nakakahanap, nakakakuha. O, ay, tayo ay ano dyan, palakpakan natin yan.
1: Paano
3: man kung pati na isa sa uli?
1: Oh, okay.
3: Wala man laman.
1: Okay,
3: dyan. May pitaka man ngay kung pati nakuha.
1: Uh-huh.
3: Ay utubaga kumpadre. Wala man baga kumpadre nga laman. Ang laman kumpadre, sibo. Kaya.
1: Papuproblemahin ka pa, Nugdug.
3: Eh, papuproblemahin pa, kumpadre. Kaya ba yan?
1: Resibo. Resibo ang laman. Kaya ganyan?
3: Hindi. Kahit pa may laman, mayroon akong mga nakita. Mga tricycle driver. May lamang 20 mil.
1: Abo talaga.
3: Abay sinauli.
1: Oh.
3: Eh baka piki, kumpadre. Piki man ano. Tunay. Tunay.
4: Okay nga ni.
3: Piki pala. Ugay, sinasauli talaga nila. At may hanga ako sa mga ganyang tao.
1: Kabana.
3: Nasa uli ng mga gamit. O, yung iba, kasama mo na lang sa bahay, iyo pang nagtuki ng alkansya. Alkansya na lang at tinuki pa.
2: Okay na.
1: Aray ko, Lul. Aray ko.
3: Aray ko. Gayaan. O, gayaan ang mga istaylan. O, magandang umaga. Diyan din sa Dait Gal Bicol Garments ba yan? Nakantabay daw eh.
1: Meron pong nakikinig, Lulu Tasyo.
3: Wala na kumpadre, nagkain na.
1: Nagkain? Wala na. Hinda ko kung yaong pa si May.
3: May. Oh. At saka daw, magandang umaga sa lahat daw po ng mga iskular ng Evangeline. Nakaantabay.
1: Nakikinig?
3: Nakikinig.
1: Ang butang lang ba?
3: Nakaantabay. Sino nga yung babae doon na ano, maliit-liit ang sambusis ay pag natawa ay malakas?
1: Sandalit. Magagalitan ka din.
3: Sino nga?
1: Huwag mo na basta gayon.
2: Okay.
3: Sabaga. Nakakadala ang tawa nito ni Ma'am Nisent.
1: Nisent ang nakalagay.
3: Nisent. Ay pag natawa na yan.
1: Bono.
3: Ding doon siya, ano, sa kabilang kwarto, sa demo room.
1: Nahalik na, ano, halik-hik.
3: Nahik-hik.
1: Yan, ha. Nakakadala.
3: Nakakadala ang, ano, ang mga tawa.
1: Abola.
5: Oh, my God!
3: Kaya sabi kayo matibay ito. Pag gaya ng mga kasama mo, bagano, di kayo ay magkakasama, ay mawawala ang problema nyo.
1: Oh, ay lalo kami lulutan sa pagkasama mo. Oh, di ba ganog-nog?
3: Correct, kompadre. May tama ka. Pag kayo ay ano?
1: Pag kami ang kasama mo, happy ka.
3: Happy? Namumroblema ako sa inyo.
1: Anong ka man?
2: Okay nga.
1: Nalulutan siya man.
3: Kakaproblema kita.
1: Marami naman si Lolo Tasyo sa namumroblema talaga.
3: O, gayaan. Eh, sabi ko ay, doon sa mga kababayan natin, hindi papaano. O, gayaan, Oh, magandang umaga po sa inyong lahat. 11:40 na.
1: Bilis, 40:56. Ay, wala na. Nugnog, wala nang oras.
4: Oh, mag-uli na kita.
3: May unti pa, may unti pa.
4: Wala man na yan, kumpadre. Umaurup man na ang ibang radyo.
3: May masunod pang programa. Sino yun? Si Birthday Girl.
1: Ayan, si may birthday, si Maha Blanca.
3: Yan.
1: Birthday ngayon ni Maha Blanca.
3: Oh, birthday ngayon. Kaya, itong ano, pakatapos natin, baralbaganin yung pakinig at yan ay Maha Blanca naman yan.
1: Abot talaga naman.
3: Yung mga sawing pag-ibig.
1: Apo. Tapos yung mga pag-ibig na inibig. Tapos yung masawing pag-ibig na muling binuhay nugnog.
3: Ay, binuhay.
1: At mga binuhay na muling pinatay.
3: Sandali nga.
1: At ang mga dating buhay na patay ay binuhay muli.
2: Okay nga.
1: At ang buhay nugnog ay binuhay na naman.
3: Bagap.
1: Aray ko.
3: Wala ka ng ibang sinasabi. Buhay, patay, buhay.
1: Napag-ibig.
3: Yan. Ganun pala.
2: Okay nga.
1: Nalulutas yung reaper. Pakailan mo na.
3: Ayusin mo at may mga nakikinig.
1: Yun na nga po. Kaya nga, makinig kayo para yung mga natutulog yung ugat, nognog,
3: ay pumintig.
1: Yan.
3: Sandali, ugat pumipintig.
1: Oo, oh, ay bakit po? Pag mabiping at napintig.
3: Oo, yan. Sabagay nga naman.
1: Oo, oh, yan, napintig. At ang mga katawang lupa, nognog, ay dapat na mabuhay. At ang mga natitigang ay mabasa.
3: Alas 11:43 ng umaga. Hoy!

0: Saturday Jam with Gummy Yummy. Okay ka? The best ka!
1: Hoy! Limang minuto bago po sumapit ang ikalabing dalawa ng tanghaling tapat. Nako! Yung bilis ng oras, mapaalam na.
2: Mapaalam na tayo, nugnug! Nugnug! Nasaan na daw ito? Nawala na nulutasyo.
1: Nasaan na?
2: Nandito na ako sa labas, kumpadre. Ay, mama na.
1: Ikaw talagang naglabas ka, mapaalam pa.
2: Mapaalam pa, ay wala man ang oras. Ay, Jesus Maria.
1: Nagmamadali kang maigi.
2: Ay, wala man ang oras, kumpadre. Maabot na naman ang ulam. Mabagyo na, kumpadre!
3: Ay, wag naman! Wag na.
1: Tumagang isang itong paligsok sa buhay itong... Mapaalam na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyong pagantabay at pagsubaybay. Mula po dito sa Daet, Camarines Norte.
3: From the heart of...
1: Sandali, mali!
3: Mali ba?
1: Tumagang isang ito, mapaalam na lang, nagampasaway pa.
2: Madana, kumpadre!
3: Sandali! Sandali!
1: Eje.

0: Ang higop na ito ay para sa mga listener natin na nakikinig ngayon. At itong sunod na higop, para naman ito kay...
1: Oh, kanino po?
0: Kay Dung Patak sa Control.
1: Sa Control? Dung Patak sa Control?
0: Sa Control. Para kay Dung Patak naman itong higop na ito.
1: Buo na. Buo na!
0: Nakakabilao ka na.

0: tubig, tubig.
1: Ano na tayo?
2: Okay.
1: Ano na tayo?
0: Bahala na kayong maghigop. Mga listener, mapaalam na. Maraming salamat po. Ako po si Christopher Cabarle, a.k.a. DJ Gummy Yummy. At ako naman si Lolo Tasio.
1: Ako naman po si Biboy. Nugnug!
3: Ako po si Nugnug. Nasa labas na po.
0: Maraming salamat. Diyos mabalos. Bicolandia!
4: Inyong napakinggan ang programang Saturday Jam. Jamming ulit tayo sa susunod na Sabado. Kasama nyo, Gummy Yummy sa OKFM Diet 98.5. Okay ka? The best ka!
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. GMMC, Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to

0: Honda en Cam Norte.
1: We play the hits. OKFM.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Daet's Best Music
6: 98.5 OKFM.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa?
10: Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka.
11: The new OKFM.

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Okay Saturday.
2: Okay Saturday.
3: Okay Saturday.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasaki upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza. Kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
9: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Daet's Best Music
11: 98.5
12: OKFM.
13: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5
14: OKFM.
15: Daet's Best Music
13: OKFM.
16: OKFM.
13: Playing the best music
17: wherever, whenever, everywhere.
18: Gusto ko, okay ka.
19: Okay nga.

0: Hits, best music.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
12: Okay nga ni!
13: That's best music. Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay FM.
16: Okay ka! The best ka!
17: Okay Saturday.
18: Okay Saturday.
19: Okay Saturday.
8: Okay FM!

0: Ortiga the best ka.
1: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer, at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc, at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
7: Okay FM.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang ligtas-tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa ligtas-tigdas Bicol.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
6: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
7: Diet's best music.
8: 98.5
7: OKFM.
9: Okay, Saturday.
10: Okay, Saturday.
11: Okay, Saturday.
12: Okay, FM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay
11: si Salvi nga. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
14: Okay nga ni!
15: Daet's Best Music. Okay FM.
16: Okay FM.
17: Okay FM.
18: Okay ka! The best ka!
19: Okay Saturday.
20: Okay Saturday.
21: Okay Saturday.
22: Okay!

0: sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
1: Q-Sai, napakahusay.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Besh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Firmang walat.
5: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Salvi na.
10: Malatyosa ang ganda
9: dahil sa ERA.
2: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
12: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
13: Okay nga ni!
14: Daet's Best Music, Okay FM.
15: Okay FM.
16: Okay FM.
17: Okay ka, the best ka!
18: Okay Saturday.
19: Okay Saturday.
20: Okay Saturday.
21: Okay Saturday.

0: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
1: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
0: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
1: Talaga? Kailan pa? Saan?
0: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Numiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
1: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
0: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
1: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
2: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
5: Daet's best music.
6: 98.5
5: OKFM.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
8: Okay, Saturday.
9: Okay, Saturday.
10: Okay, Saturday.

0: OKFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
8: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
9: Dahil heto na
8: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
9: Tama ang narinig din nyo.
8: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
9: todo ang saya,
8: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
8: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
10: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
11: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
10: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Sa OKFM Diet, okay ka, lumas ka.
14: The new OKFM.

0: radio station that plays you nothing but the best music. Music.
1: Storage best music.
0: Music.
2: Okay, FM!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement, nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa
9: for booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako. Makidistrof. Parang walat.
5: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
6: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. At achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Daet's Best Music
10: 98.5 OKFM.
0: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday.
13: Okay FM.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong bikalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
7: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: That's best music. OK FM.
10: OK FM.
11: OK FM.
12: Okay ka! The best ka!
13: OK Saturday.
14: OK Saturday.
15: OK Saturday.
16: OK FM!

0: Karamihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Daet's Best Music
3: 98.5
2: OKFM.
0: Okay Saturday.
2: Okay Saturday.
3: Okay Saturday.
4: Okay FM.

0: Science Best Music
1: 98.5 OKFM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
5: Da-da-new-new! OKFM!

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. That's Best Music 98.5.

0: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga
1: dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako.
4: Makinis to.
3: Parang walat.
5: At parang batang-bata
3: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK
1: FM! Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok?
2: Era Hair Regrowth Shampoo.
1: Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok.
2: Era Hair Regrowth Shampoo.
1: Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok.
2: Era Hair Regrowth Shampoo.
1: 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
2: Era Hair Regrowth Shampoo.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

I think of you every day and every night.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Taet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OK FM.
8: A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: OK FM.
0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
2: OK.